0: Oya. Oluwa so ipe e ma yo nigba gbogbo. Oya, eyo, eyo, eyo, eyo, eyo, eyo. E ko male, e fi josi, e fi josi, ijo, ijo, ijo, ijo, ijo. Eke hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Eni Jesu logo. Oya, oya, oya, ijo, ijo, ijo.

tabu folo izayi ka sebe alaba yede di amma minogo be awo mina okana gi yorola hali ni wati awo fe fona ayena kana tanike ka dumunike ayena ka diben no no san wari tala songo tala femimbe mogo bolo mogo balo mu feminte mogo bolo mogo son aba ya sege ka wodo dungula feminte au feminta au fe mja to abarake ukoson aka ne kame awona dumne ke dumu diman dumu adusunguna nyana gwe ka fem famulen do awula aye torma lo kane kame aye lamene ke adusuna nyana nyana manya ama tela kumal beniye ala itoka tan aya mbalmo kana dumne ke kana minni ke sangotala we dusuma koliye ka dumne ke ka fa ani toriye we kongo toliye okosa izayi ban lagi na ko alakanyima ya ko ye minogo ba miuna ana dumne ke ka nuno mi watala songotala nutun diabala aban wori yalma gigilema aban wori nisa torama aban wori ka kuna wolo dusuma di awma ani kan jigi tugu kan do aki sumanin la dusukati ani dusu goya kotala yalwasu tala sebaya tala muyulu ani sabe ani kanya le bala alban wele aka tamasin la abin min ke din ka din mara alka din mara anu yarma gilin ye ati mo sara na ta ko jugu ye ato fo e ka nyi munya ke kan kan ni ye abadi adan den be ma ni sako ye be ka barka na ta ye ka ton dum aka nyana ma ya watila o ko to ize ban la gina komi bi an kan ya to an ka din ka tamako la ka ma ji ndo an ka dusukun ka ko kita wala ka aki sidi anka aki mina ko wala ana ka ko ke ne dusuma yi ani yer ma gilin ye ka ya fa ke ka nyon kanu ka ne dusuma anan ka kona ko ye ka laben ko anka jamana kono nusun dela ana ni sitte balbi ayal sa kona la na la sa kona tala mukut antika wuli bi ka tel ban na mala tok ma fo ka la bakini kan ya te nka nyon ko mbe mo fra mo ta ambala tokol bi la nyafe ka duwa nyan yare ye ka la tan duwa nyan yare ye ay an bona ko sisa beba yar ni na ka chewol ko ye yira bu ya ko ye sisa seba ko ban dutku na mata ka din la be na ye an nyana alaka nyon ya ko ko sa ambal mo zibeni la tiga ma bi ko an kan dutuma ka to alako nimba mbalo songotala nimba dum ambadum ni ke songotala amnu son dia fana sanu wartala abebo anka ami jigi ko lo fe ananka kisi danya ko lo fe alka bu amin de ambe ken ken ma bi mba ki to wala ka la ton dongoni ye mati sakola ambalmo kitabo fola ka min la ta ma bi kuma balo men na turban fe ben men ke ka fam aka tabatin dama.

0: kitabu filanan puli ka min ki wariba kawo ma.
1: Ala ka kaniya ka tanu.
0: Jɔn bɛ se k'an fara k'an bɔ k'i ta ta kaniya la. Bɔnɛba wa, wala ɲɛni, wala mɔgɔ ka tɔɔrɔ, wala kɔngoba, wala feere, wala siranko, wala muruba wa. A sɛbɛn bɛ ko. O bɛ tila k'an faga e kosɔn. O b'an jatira e ko saga fagataw. An ka fɛn bɛɛ la, an tɛmɛna. An tɛmɛna an bɛ se sɔrɔba sɔrɔ o kan. E kuma ba barika la. Ne b'a lɔn ka gɔɛ ko saya o ni mɛlɛkɛw kuntigiw ka sanfɛbaw fɛn nata o sebaya o lɔnniya wa dɔnniya wala fɛn dama sifa sifa olu tɛ se k'an fara k'an bɔ kita ka kanuya la. An bɛ kita ka mati ka nɔrɔ la. An mati ka kuma le bɛ nin ye. Ala a tɔgɔ ka tanu. Ayan balimaw, kitabu fɔlɔ a donna filanan la Paul bɛ min fɔ an ye bi lanaya kɔsɔn ko an ja kana tigɛ diinɛ ka fɛn fɛ kita ka kanuya la foyi kana an bɔ kita ka kanuya la. A kɔni a ka sɛbɛ caman fɔ sɛbɛn nin kɔnɔ min adamadenw ka jate k'o ye k'an fana k'an bɔ kita la a ka ca adamadenw fɛ bi. Adamaden ka nantanya diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ma a bɛɛ sɛbɛnnen b'a la. O fɛn min b'an ka sɛbɛn ka yaala la bi nin a kana fa k'an bɔ kita ta kanuya la a bɛ se dan ma ka ɲɛsɔngɔ sɔrɔ sini a bɛ se dan ma ka lafiya sɔrɔ sini a b'an jagoya fana ka danni kɛ diɲɛ kɔnɔ ka sigi ni diyanen ko ye. Mɔgɔ min ka diɲɛ ta segita ka don a kungo la kita ka sababu la a tɛ lafiya sɔrɔ a dusu tɛ suma a hakili tɛ sigi a t'a sɛgɛ tɛ ban waati waati a bɛ min nataya la a bɛ min waso la a b'a ka yari ɲini ka sɔrɔ n'a ka to o la a bɛ kɛ nataya an fɛ a bɛ kɛ tɔɔrɔba ye tun ka dɔ fara an ka tɔɔrɔ kan. Mun kosɔn an m'an la faamuni ta kuma la an m'an la hakilisigi ta kuma la an m'an la dusuma ta kuma la an bɛ min nɔtɛ ya ta kuma la o de b'an sɛgɛn la bi diɲɛ kɔnɔ. A bɛ dɔ bɔ an ka ala lɔnniya la ka dɔ bɔ an ala ka kanuya la k'an don ala ka nantaya la ala ta nantaya fɛ o kosɔn bi Paul bɛ an lali ani hakili sigini ye ko minnu bɛ se k'an fana k'an bɔ kita ta kanuya la tɔɔrɔ wa nafolotigiya wa muruba fagali wa tɔgɔ ɲini wa tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ni adamaden fɛ diɲɛ kɔnɔ bi an kana to a b'an fana k'an kita ta kanuya la an ka nɔrɔ kita la min ye sebaaya ka dan ye min b'an bɔ bɔnni la k'an don ɲɛnagoya la ka sebaaya d'an ma kanuya barika la. O kosɔn bi an balimaw kita yɛrɛ ka min kɛ diɲɛ kɔnɔ ka d'an ma ni Paul ka min se ka d'an ma ni an bɛ taa sɔrɔlen b'a la an tɛ se kɔlɔw tɛ an bɛ se fana o fana tɛ mɛ lanaya de b'a dafa ka d'a ma an n'an ka jateminɛ ye a bɛ ala ka lanaya d'a ma ka dusuma d'a ma ka sabali d'a ma. Ne kita kanuya b'an dusukun na foyi tɛ se k'an fana k'an bɔ kita ka kanuya la kanuya ye fɛnba le ye. Fɛn bɛɛ b'a la muɲuni b'a la sabali b'a la yafoli b'a la n'an ma ɲɔgɔn kanu min b'an fɛ diɲɛ kɔnɔ bɔnni b'a ye a bɛna yɛ ka kɛ a yɛrɛ b'a ye an fɛ adamadenw fɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka ɲangili ka kita tɔgɔ fɔ o kana fan fɛ
1: ala ka dambe kenkele ma ka dusan ta anka jekulu kono ka dusan anka baten yala ka ko kita togola ka munyu ka nyon kanu ala ka ndeme kita ta kan yala.

An balimaw, Ala k'an kun bɛnna ko min ye bi an ka bonya di Ala ma a k'i ta tɔgɔ ye. Nin ye kumakɛya kumakɛya de fɔra Ala sakona ko b'a la. An ka dɔnni min tun bɛ ka kɛ Ala sakona ye Ala ka barika don o la k'an balo i n'a fɔ dumuni ani ji. Ala k'an sabati k'i ta tɔgɔ la. An fa an bɛ arijana na e tɔ ka saniya e fanga ka se. Seko arijana ka kɛ diɲɛ na ten i ka tɛti balo di a ma. Ni bala n b'a kɛ tɔ i k'a kɛ sɔn an ye ten ka tɔ minɛ kɔntin e k'an kisi ko jugu ma amina. Bi wulada la Eglise Andre Arjo Maria Côte d'Ivoire n b'aw fo yamusa n b'aw fo a bɛ foli kɛ aw ye kosɛbɛ. Ala ka kɔnɔ kɛ an ka dumuni ka ɲɔgɔn faamu di an ka dusukun sumani ye k'an boli badenya la. Ala k'an badenya kanu d'an ma bi tɛnɛn don la Ala ka sabari d'an bɛɛ kelen kelen ma ka kɛ Ala sago kɛ an ye an ma t'i tɔgɔ la Ala k'an bɛn an bɛ tɛnɛn gɛrɛ.

Jésus yara sa kan wuluma siu tagali nyo chieri Jésus chieri nu si chiao nu tamagi kolo chile di mie kan wuluma mama sin joni wicha bi shon ye funyi u tamagna wulga wule dunyo ne ni yar mie nye weri sho Wolo kolo chola si, wye gan wolo ma kawa ana. Uya kan miye, suwe nye kawa ana. Tanye na, kolo chono tole nye tamanga. Usi cha bi tamangbe le, ni wolo ni lalo lala. Kambe na, uwe cha bi wisi chili jan. Winyo shenre, u sakre mamle, ni u tamangi kan shenre miye ma. Kaja, Shonebe nye bo foloyi. En, kole chale cha bi wolo kan wolo etin ma nan yar nan. Nchan, wolo kalon wudene. A wolo su folo le kolo cholo ya kain nan. A kolo cholo yari la nye le wolo nan. Ame kati eni logba anye le. Ake jo, onyele o yue ne shi kolo we ma. Wolo belen bim bi o nyosher ne lurule. Nyosher shi wor ne. Wolga wole kolo cholo tamanga le nu wolo ni Jezu ni. Gegi le ya fien wala shon fala gba gi kal ayi. Gi wole a kolo cholo shen chan pol kal ze sa nyene. Aoge nyene ke lege le fiare funjurgori wu oli kategi fongi. Gewe nale kwe nye le wole nale wunge chan. Kwe mye ge uta le ke mye ge uta le ka fongi chan. A wo kolo chelo lo man nyan chan, wyo la shon na in, kambe na. Wo gban, mkpara choro, mkpara cho fon ta, mba na ge kuom na. Wolga wolo song mi ni wolo, tagal ya a kolo chelo na. Wola wo gban, yarbe mye dja. Wolga tun Jezu na. Wola fa ata ni chan kolo cholo tamagi. Wile ni wolo ni le. Ke unpo on solo yar miena. Ka fondan nyo shenre ni. Wole ga wole kase lewa wolo male. Nchan jezi ma we nchor nyinge shenre ni insan koro. Taga ni wunin bin. A shem ga samuna be karo krugo. Wose pye le koro ni. A oga akiru la oga nya a shem yire. Kabanga na no nema ni obu no polo ni wole a mesi Jezu be nyale abe pa kurugo le a o kar be kurugo nsambe ya le po o ga ge be pie a ge pie a ge pie ka po o lalbeni a se ni wole a jo Jezu ka ko le be sangle a wa na a chang na se jie a yeblim na sentna a Jezu pitan le ge korosi ngi nya yeble uwa be sembregne Ya jo ma abitama bele Jezu pi o ma debe ya abegie pejie kag ne be sa li ya lire shop e ma beli a Jezu be pe pie pele be yele be ya lire ka bele be ma be pale we kurgole abejie o fala ka glo a jo buro le ka glo ne fala shin be ya ya gane ba gba betin ncha shin ma ne pe ma so lungle shin ne sala ka glo ko A yo shen bebe choro le chabo le ba piye be nege me ba belebe choro yi ne piyo le ning. O se go wole. A Jezu banduwa ta a ojo ba ba pan de cher yal ba pan rene. A Jezu ba nyong yirige u toko lo cholo ma. O miye toko lo cholo ma. Ne duwa ta a buro le ka gulo ne fabe le shina. A ge piye a be gban yalir kan bele miye ma be li mban ting. A re sene koro. Ngban se egele ke ni si nye. Ogu wole, shuang bale kolo cholo korobo. Shuang ba we pe we warane kolo cholo ni. Akse jome u tagal ta ok to kolo cholo nale. A kolo cholo gban kapokne pe ele mfer la ona. Abe miye linting a eta akuro. Dewa sene gba koba lile nye andal gna. Ake si jo, mo we me nye le mok to kolo cholo ma. Kelang parane ngene ni. Mo ya anjomo nye le yo choy. Esi yalla regle sani mo ke chan nyer go nyer ga mo nyer kulo cholo ma san mo nyer sel le kulo cholo ngi chan kwa ge ngi nyi mo nale
agisi jo largala ya ogi chang nyer ga chomoma kolo cholo ogi ka ga chomoma mo tagal ya ona me nyer ga pie tagala tagal ne mo ga mot nyer ga pie tagal ne mo nyena lal ne ga urem che ga chwe gi changa ba choka do ma kolo cholo ya ote korog ni wi wo mie nya ana wi wo mie ka foro le mie chang san mo shwe sa ten si jo mo mo nyer ka ale ungi mo chang agi jo shera ni moy mo chenya ye nya kolo cholo si fung nya mo fung kam na ri nyele ka sen kolo cholo ye ma kolo cholo ngi chang ka no kolo cholo ye ma kolo cholo ngi chang ak si joga go le nen la fara ne ka ne kambe na mo na mo na ma pile ka fo ngi chang ak si jo na mfal o nga na bin na bi sen kolo cholo ye ma wa nga na chang o chang o pye kristien telebele o pye pe ma shidan dunu yoni o pye pe ne solomo tai mien o gan solo le na ri jo pem le yo ka pi mo ma mo wi cha le ma fo le la la ra ta sa la ra wa la ba ta ta ba le wa la ra a a ma ta pem na shin ne mie da nya a me sri mie nye mo na mi ya pi pem be du nya mie ni shin ye da mo nya ma ko ra la ra ta ni ma pi te en mo ra fe shin ya ko cha mo ya e mo ka pi le ko e ni ko le cho la de mo gwa pi pem ni solom Agi jo solom yo, solom ga pi o jamane, jomo ega abe le ni yalir tani bi li. Pese ga pi abe ga nyo eme waga abe pie, mo ega abe uwa yo, bube nyam tamrik ne. Kolo chole o yo apie solo jam. Kolo chole o yo apie solo jam te o te ne. Shon ma ko ga pi o na, shon ga nyo no ga pie na o na wa kora fe ebe noro na yin. Kolo chole ge be pi o myo ne bin bima. Amen. Yele senya o chio matin wapye yele nja radio maria ni 104.8 FM wapye chegbo la man.